0: kachita caffeine. Caffeine, caffeine niyo chowamu, kuna juu dikwa ujawa kachita mungaba gamba, caffeinated energy drink. Carbonated, caffeinated energy drink. Caffeine niyo wa ingida mubili, wanyo energy drink, na ingida mubili. Waluo chemical, wabongo je producing, jibaita adenosine. Adenosine, jiletele wa mtu funo otulo.
1: Hey. Kati ya baka deba ya baguam, kwa batu gama, antibote bebaka.
0: Atemtia tebaka.
1: Baba tu.
0: Just bebaka chitono. Hey. Nendo za...
1: Joko mkule ekendela.
0: Joko mkule ekendela. Obani hivya affecting producing ayayo. So katibu nyo kafeini. Aziza kemike yokole kwa mwili. Yele toto nobukou. Chua wita tambu ya wamu. So katibu ojinyo. Bwebate producing chitegeza nti omuntu aga sigalanga alialati. Okumale banga. Then otro tukendele. Abedenga asolo kole mmoji. So kati yeye nsonge nkule di muna jet drink. Yes, sir.
1: Kakati ilwachi banabakola ina jet drinks. Tuli la mwebaba la angaba kugamba tanyu babana bato, tanyu wabachala bambuto, tanyu ilaba lactating mothers wabachala bayonsa, then ni wakugamba naba watakula gana na mibili ja caffeine. Mibili ajita kula gana na caffeine. Ruachi chidibu ya chitu. Ruachi habana tibamunwa.
0: Kati caffeine yono, ikisoka caffeine kirungo kya butonde. Mumwanyi asinga kuva mumwanyi. Era kyovola ba omuntu anywe energy drink asofa nako no muntu anywe dekawa kawa nga munji. Sinza ne kumbiri gwa omuntu. Omuntu anywa kawa muntu no tune tumbula. Omulana anywa ko energy drink akachipa ka moto ntumule kiyo kyo no bane bakanga kumwenda. Sinza ku bunji bwa caffeine ombigo gogwa manyira. Wabula ensonga ekulu eri nti caffeine yono omuchalo olubuto bwa munywa. Aba agenda kuita mkwa jukira mchala biyali yako na umwana biyali yako. Kadabaga kuita mu agende liyo umwana. Ale jukira umwana unachakula mbili kwe kuchari munafu. Obwongo kuchakula ne chumba chichakula. Kati abaga kwa affectinga umwana ono. Amleteko challenges zenja uchuwa techikuwiziwa. Omchala uoruguto okunywa caffeine. Deno omchala ayonsa chechimu. Mchi omchala biyali ya biyonsa kwa umwana. So kati wawanyo de caffeine ono. Caffeine ono aso ita mabele umwana unamuyonka. Atenga jukira. Efekti ya caffeine ya singa tugambi ya limbuongo. Kulemesa buongo, oba mbili o producing kemikeyo. Itua adenosine. Yereto otulo, caffeine guwe mnimogu. Kato buongo mwanonu uchakula. So chiba chinza okutataganya, inkula yu mwanonu. Then nembana batera chechimu. Alina ichi alanti, buliwoli ya emede, nebamu ebidungo, ebitali birunje yu mbili. Ichibumba, chechikuwa kumnimogu detoxification. Obo go kujamu, obutobo. Kwa wabudi mbubili. Chokula bila kwa butabu olida mmele. Nebi sikade vyona. Kati njuki chumba chaba nato. Chiba chichakula. Kati mumbele yon chivanga. Techukubizibwa. Omano mtuwa kunywa caffeine yon lwansonga. Wamanyi ilo mbubili kwe.
1: Yes. Kati energy drinks zino zikolewa zitia. Tutegede vigenda muna vyona. Bachikola batio kubanga. Chine meso kwebaka. Sate gireda vyona niwa denywa. Nange nebasu food scientist inga kwe. Kakati. Bamu kola batia.
0: Energy drink mufunze adimu ebintu bino wamanga tutandikide wano. Nti bamu teka wanzi baita sweeteners. Sweeteners over sugars. Tutangia ku sugars. Sugars ebintu ebi warmers. Because omubidi okufuna amanyi. Chiba chitegeza ntimu. Energy drink mabata demu ebirungo ebi wambidi amanyi kusupidi. Chwa mtu yaka bamu kuduka. Tewamuwa muogo wa mchiedi. Bamuwa glucose. Lwansonga omubidi gumu kuba mango. So kali manage drink is no bateko banyo teka amwe bintu bino amanga sucrose yesukali baso muteka mu then baso teka mu high fructose corn syrup ne bintu ebilala ebyongera ku sukali so chimu then echo ki baso teka mu sweeteners ezi non nutritive chitegeza ekintu kyolya nga kiwomerera ne ati nga tichongera ku bungiba sukali ali mubiri gwo. Era chovola babantu abanywa soda nkwagamba wabalwa de basukali abawoma ni atenga tayongera kuunjwa sukali
1: wa zero sugar
0: zero sugar abatakawa abawoma ne lwansonga teka muzi baita non nutritive sweeteners batucha ali bato primary wal sukali go batu wanga ngaga basukali waba jasinga ine mpeke nene nga oteka mu mpeke ntono nnyo musukali mu mubuji nano gasime babantu bo mumanya
1: ngo bayitanga ni sukali guru
0: asi sukali bwo weka babanga bweru. Nenga boteka omunji mchia ya inza no kawa.
1: Katiani nja uloweli wa somadi na somadi.
0: Eyo tuveyo.

takbirat okuleta takbira adeyo sunna abantu bajivako na ye abasalaf abantu kulembira olongofu nga basahaba abi hurayra ni abdullah ibn umar bani anga kana yakhrujani ila suqi fil ashir fayukabbirani wa yukabbiru

0: Hakim.
1: Ibn al-Qayyim yagamba, we atuka nga ku aya yonna, nga mweta avuma kujanjaba omwoyo gwe, nga jidinga namu, walau mi atamarra, kajibere mirundi chikumi, walau laila, kajibere chiro chiramba, okusoma ayemu, ngoje gendereza, ngojitekeira amakulu gayo, chisingako, okusoma Qur'ani namba, atoje gendereza, ngatojitegede makulu gayo, chochongero obukiriza, omutima negufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'an.
2: Eno ye Qur'an ey'ekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize, ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera.